bel pou met nan mel. Mwa sa wèl nan mel. Lòk mwen pa wèl, yon mwen dekote lè. Il ekol, la t'fè reto. Reto, bakaloe ya. A fè ti nek se mistè. Tout kon a son se payol. Nek pap